Egeni prathamo shem gene pishke gule setna no kuche cha par bosh kuche ka che paral mati chala vas thore e a Abruja gule zara vise da ka kri ka zi tino ne bino di vatne bireish minna wala rama la zarkho dasta bike ka vaka zi nyala ya ka vse rupa ka e a Eja khami be nakhle sma ka ka pa be khusro la mi zina mi shoye gu bente Dar be kemish me bente shme bama e a Abruja jara ka